ena singa ni kua e ndana rongotanga na tuktuku ni wakisukengele sewe imbulu wa naturanga mbete lumuti e na Kapiti Coast, Our Lady of Kapiti Parish, Penehe Kalo Sanele Patelesio. E kanira rawasara na nona sama itakali na turanga mbete onko, turanga dolo maini ki mami na ngole ani na valilotu ni Our Lady of Kapiti Parish. Ni kuenda na rongoda na songo ni veimbulu doanga na tiki na leilai na nonro vosa oro na vinga neni ka veliu tagitiko e na misa kathivaki ongo ka ni Roni Raitha e na ba Bishop Paul Martin. E na pakadhengu turanga mbete e kalo sanele pale telesio.